305-6532.

0: flesh.
1: Gusto ka kang buhamis o lukuti, apandihiyang sa mga sabon na imong gigamit, hinungdan na nagsigi na lang ka o usab-usab o sabon, doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na o clear skin herbal soap para makastiktuan na ka. Doon na kinigyota fayon nga makaputi sa atong panit o makawagtang sa oxidative stress, mga ituitong o tumtong. Kojic na sa ka-anti-aging o makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini kalamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line sa produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Kristiyano ang tao sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
1: Kaya huwag mong hayaan ang humihangin ng immune system.
0: Paminod ng Sanatone Plus
1: Herbal Capsule.
0: Ito ay may taglaw ng vitamins, minerals, vitamin nutrients, at immune stimulant properties at tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
1: Sanatone Plus Herbal Capsule.
0: Garantisado at efektibo. Bibili sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mag-history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium Tea Tree Coffee Mix, nagkakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium Tea Tree Coffee Mix, tinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang ganyan anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at vital nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay ng malunggay, blueberry, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Ginky, Estrella, sa...
4: Santon

0: ano. So ako yun daw na nakikinom sa akong kape. Nangita akong kape na herbal. Ako nisulayan sa pakinom. Kaya hindi ni makasakaw acid ba? Ako nisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalintay kayo po. Bawas lamisya. Wala pagiging pagkarang akong acid. Karon, tuwid na ako ga-enjoy sa pakinom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Ihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Chicken Figueroa,

0: tanghali ang mga para sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest Pain No More. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muli ka mabibili sa mga butika.
1: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang Turbo Vitality Supplement for Men. 1 pesos ang 3 Malibang Team. Turbo para sa lalaking di kasin. Subukan mo. Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Hindi gamot ang mga kumatay na mga right side. Ang mag-sore eyes lang. Huwag lahi na gibigay 5 months na. Huwag ito marang nalubas pa sa Mission X Plus. Nakaloy ang naulit ang kong alam nila.
0: Mission X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
2: Turbo ang XFM Network.

0: Network Philippines.
1: Ako si Aileen.
2: Usa ka sa Clary Book adlaw nga tindog sa County Il. Sabot nga na ako'y Rayuma. Giila na ako og Santon Glass Gold. Tuwa ka sa mga na akong inom na pamatud-an dun na ako ang ka-epektibo ni ini.
3: Santon Glass Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Yes, Doc!
0: Thank you, ang XFM Network Philippines.

0: nakakatawa. Exciting!
1: Libre sa mall sa pagpapakutin ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandal Gloss Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang alaga. Magbibili sa malapit na butika.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahalag mo ba na muling maangi ng dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa masagutan ng mga ito, ugaliin makiniig sa palatuntunan, kalusugan, iwang karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalumhasa at eksperto. Kalusugan, iwas karamdaman.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na! Sazo Plus Gold! Sazo Plus Gold! Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay! Sazo Plus Gold! Gawa sa pinakaling mangosteen, ampalaya, curly, malunggay, at spirulina! Sazo Plus Gold! Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado! Sazo Plus Gold! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar! Sazo Plus Gold!
4: The secret of health. The secret of kalusugan. Nagtatanggap na nalagi kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Kaibigan, welcome po sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Yes to Health at Doc Samaritan. Ganun din ang Santong Gold Herbal Capsule at Santong Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Ginas, ang isa po sa inyo pong makasama para talakayin po sa programa ito kung paano ba maiwasan at malunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong na po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Baklah. Welcome po, Doc.
6: Salamat, partner, at salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na walang sawang tumututo gabi-gabi sa ating pong palatuntunan. Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Bagamit medyo maulan-ulan ng konti, ay sana po ay wala kayong ubusipon, sakit. At samahan po kami sa isa na namang panibagong episode na pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa wellness, sa mga pamamaraang prevention and holistic para mapalusog po ang ating katawan, katuwang ang ating mga produktong talagang marami hong natutulungan na may mga karamdaman.
5: Yan ha, sa mga kababayan po natin, meron po gustong itanong at ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Kung di po masyadong masyadong ngayon mga karamdaman, pasuyo po, palagyan ng pangalan, edad na rin po, at saka ng gender. Sa mga naghahanap po ng mga quality product ng Yes to Health at Dr. Samaritan, available po yan sa mga pharmacy, mga local drug stores, Mercury Drug, The Genetics Pharmacy at Trues Pharmacy. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan, ha? Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Dito ko lang po yung text na natin para sa mga katanungan at gusto pong ipakonsulta para mabigyan po ng free hot tips at mga dietary guidelines. Just text lang, so 0961-532-2110. Mamaya po, bibigyan pasagutan ni Dr. Algie ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga natulungan. Mga patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre kasama dyan ang pag-inom ng napakabisang kombinasyon ng Santong Gold Herbal Capsule at Santong Vitamin C. Ang non-acidic na vitamin C.
7: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din ako inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santong Plus Gold, agad ko sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
8: Santong Plus Gold. Kapit sa mga butika. Santong Plus Gold.
9: Ako si Cha, madalas talaga ako magpalipas ng gout ko ni Milamidon, kaya nga ako nag-ulcer. Salamat na lang ako at may Santong Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santong Plus Gold.
8: Santong Plus Gold.
10: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santong Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes sa aking gut.

6 months, nagpapalab cam ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santo Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nag-take na rin ng Santo Plus Gold, narinig niya sa radyo. Then, nag-take ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga yung, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga. Wala na ako nakikita. Then, ang liver mo sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santo Plus Gold kasi iniisip ko na kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, lahat, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santo Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may ilong ding anxiety disorder. Panic attack. Napansin ko lang, mula nung nagtitake ako ng Santo Plus Gold, hindi na ako ina-atake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro, okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka

0: sa inyo. Pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santod Gaskol, sobrang effective, sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang, thank you.
1: Santod Gas Coffee Mix.
2: Ako si Lil Pin, ito lang masasabi ko
1: sa Santod Gas Coffee Mix.
2: The best ng lasa.
1: Tama lang ang tabi sa tapang at malalasahan mo ang soya, balungkay at santod na wala sa ibang kape. Santod Gas Coffee Mix. Kape na, kabut pa. Mabibili sa mga butika. Santod Gas Coffee.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inakatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, magpura ng Santod Gas Gold. Yun yung araw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santod Gas Gold.
1: Santod Gas Gold. Mabibili sa mga butika. Santod Gas Coffee Mix.
4: Ako si Benny, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santod Gas Coffee Mix. Hindi walang pangangasim sa dyan. Swabe hanggang sa huling patas.
1: Santod Gas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santod Gas Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang kapalit-balit na rayuma. Hindi ko mauna talaga sa mga paang. Narinig ko na meron Santod Gas Gold na effective sa ganitong sakit. Sige naman po rin natin ilang-ilang nawala ang rayuma. Salamat sa Santod Gas Gold.
1: Santod Gas Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga tulungan na patuloy po yan ay napagamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Sumaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang pag-inom ng Pampion na kombinasyon ng Santong Gold Herbal Capsule at Santong Vitamin C, ang not acidic na vitamin C. Sa mga bayan po natin na may mga karamdaman at gustong sumunod na makaranas ng kanilawahan, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Inom po kayo ng Santong Gold Herbal Capsule, Santong Vitamin C. Nandiyan yung ating Santong Plus Coffee Mix, ang Turbo Herbal Supplements for Men. Nandiyan po ang ating Santong Plus Herbal Oil at Santong Plus Herbal Soap. Sa Shopee at saka sa Lazada, available po yan. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health. Meron din ha sa Mercury Drug at sa Watson's Pharmacy. Tsaka yung iba pa mga leading drug stores, bisitahan nyo lang po at available lahat ng ating po mga produkto. Di kalidad, napakabisa at subok na ng labi. Karami po natin mga kabayan, aprobado na ating pong Food and Drug Administration. Ating pong text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasok.

0: po.
1: Ayan, so kay Ate Josie, ano, ng Emos, yan, sinabi nyo nga, mataas yung uric acid nyo dahil ito po ay nagkakos ng inflammation, yung mataas ng uric acid, kaya sumasakit yung iyong tugod. Most of the time, kapag ganyan ang condition, ang pinaka-advice namin is mag-focus tayo doon sa pag-regulate ng formation ng uric acid sa ating katawan. Unang-unang step is i-minimize natin yung pagkain ng mga mostly high purine diet, ano, mga karne, yung beans, kahit pa paano, nakaka-contribute din yun, pero hindi yun yung main reason why nagkakaroon tayo ng mataas na uric acid. Kung baga natin trigger lang ng pagkain ng ilang mga beans, pero hindi, sa lahat ng kaso, hindi pwedeng gawin yun o kainin yun, ano. Ang ano talaga yung mga masyadong mataas po yung protein from animal sources, at kapag masyado rin mataas yung carbohydrates, tapos medyo bumibigat ang timbang natin, nagko-contribute din yun. So, iwasan natin yung mga pagkain muna na pwedeng dahilan ng pagtaas ng inyong uric acid. Kasi alam nyo, pag tumataas yung uric acid natin, nahihirapan din yung kidneys natin na ilabas yung mga uric acid na yan dahil nga trabaho ng kidney natin yun, ano? At habang nahihirapan ng kidneys natin, hindi po na inailalabas ng efficiently or effectively yung uric. Kaya nangyayari, natatambak lang talaga sa katawan natin. Then, eventually, nagkikristallize yung excess uric acid na yan doon sa ating mga kasukasuan, yung mga hugpungan. Kaya din, di ba, minsan yung tuhod, yung bukong-bukong sa paa, yung mga daliri, yun ang sumasakit. So, sa naturopathy, ang ginagawa namin is we introduce yung cleansing and detoxification. So, maraming phases yan. Pwede mag-fasting ka using juices or fruits or vegetable juices. Marami kang iiwasan ng pagkain na nagpapahirap dahil doon ang gagaling nga ang source of uric acid na naiipon sa inyong katawan. And next is to take antioxidant and natural anti-inflammatory ng mga herbal. Gaya po ng una, pwede kayo mag-take ng yung luyang dinaw. Pwede po yan, luya. O yung ginagawa natin regular na salabat. Pwede po yun pag meron pong stiffness or pananakit. Pwede rin gumamit ng sambong as natural diuretic na nakatutulong sa kidney para mas mailabas niya yung mga acids, not only uric acid sa ating katawan. Ginagamit din ng iba yung pinya, ano, yung pagkain ng hinog na pinya or pineapple juice during the time na nagpamamaga, maganda po yun. Sa source of anti-inflammatory na enzyme na tinatawag ng bromelain. Okay? So, maraming way na pwede niyong ilabas ang uric acid, pero mag-start kayo sa pinaka-basic. Para ano yung part na step in naglalabas ka tapos mas marami yung pinapasok mo. Mm-hmm. So, mas effective kung sisimulan niyo sa reduction ng mga pagkain talaga na highly contributor ng uric acid. So, sa aming experience, once na may mataas na uric acid na yung pasyente, kung sa clinic, pinapa-undergo ko ng detox yan, tapos tinutuloy-tuloy nila yung pag-take ng supplement gaya ng Santon Gold. Kasi Santon Gold, nandiyan na yung mangosteen, which is a source ng high amount of santons. Ang santons ay napakataas na anti-inflammatory properties niya, ano? Tapos meron siyang garlic, which is well known to be anti-inflammatory and also nakatutulong din ito para lumakas yung mga organs like yung kidneys natin, yung liver natin, at makontrol din yung high amount of cholesterol, which is halos pag tumataas yung uric acid mo, apektado din yan. So, meron din siyang moringa. Moringa is well known to detoxify or cleanse ng ating blood and also yung acid level ng ating pong katawan, yung tinatawag na systemic acidosis, nanineutralize ng nutrients mula sa moringa. So, pagkain ng dahon ng malunggay or powdered or pag-take ng supplement ng malunggay. Yung iba nga sa India, ginagamit yung buto. Pag meron sila mga arthritis, at saka mataas yung kanyang uric acid. So, kung tingin mo, mahirapan humanap ng highly absorbable moringa extract, don't worry kasi nandun yan sa Santon Gold eh. Diba? Meron tayong Santon Gold. Nakagandahan at kaibahan nito sa ibang may tatanong sa akin. Sabi niya, Dok, ano ba ang pagkakaiba nito sa pagkain ng malunggay? Yung nandun sa Santon Gold. Eh, di kakain lang ako ng malunggay. Ang kaibahan po nun, kasi yung malunggay na kinakain natin regular, hindi natin madalas na-absorb yun. But yung nandun sa Santon Gold, standardized extract na siya. Ibig sabihin, once na ito ipinasok mo sa katawan natin, hindi na ito matatagalan. Ha? Yung function niya, yung pinakang concentrated phytochemicals mula sa moringa, in-extract na, parang buong buo itong papasok sa katawan natin. Kaya yun yung napapansin ng iba. Kahit uminom sila ng 2 capsules or 3 capsules a day, may epekto niya sa kanila. So yun ang suggestion ko po. Kung first time user kayo, take 2 capsules of Santong Gold 3 times a day before meals. Okay? Tapos, iwasan yung mga binabanggit kong pagkain kanina. Take more water kasi epektibo yung kidneys natin sa ganyang trabaho kung well hydrated siya. Okay? Tapos, yung tuon nyo, lagay nyo ng hot fermentation. Kasi pag ang uric acid, umaatake yung pamamaga, eh, yan ay kinakailangan nilalagyan ng mainit na pimento. Kasi most commonly, sumasakit ang arthritis pag malamig ang panahon. Kung hindi nyo napapansin, ha? Because yung coldness o yung malamig na temperatura can trigger inflammation or pain doon sa mga nakasukasuan po na mataas ang uric acid na pasyente. So, ganun po ha. At tapahiran ng ano, may isang produkto tayo, yung Santong Plus Herbal Oil. Yan, para mainit at marilib yung pamamaga at pananakit, subukan niyo po yun. At iwasan ang mga pagkain sobrang matatamis at mamantika para tuloy-tuloy ang inyong pagaling.
0: Again, 0961-532-2110. Dok, ako po si Melinda. Pwede po ba ang Santong Gold sa may polyp sa ilong at ilang kapsula po ang dapat inumin? Salamat po.
1: Pwede po kasi meron akong isang pasyente na ang ano siya pag nagsasalita parang ano, parang yung ngungo, yung ano mo. Kasi laging baradong ilong niya, tapos may amoy na rin yung hininga niya, tapos parang lagi siyang sinisipon. Kasi imagine, yung hirap na yan. Nagpa-check siya, na nakita na may poly po siya. So, I suggested to undergo detox. So, nag-cleansing siya. So, binigyan ko ng program. Kasi sa bahay lang naman ginagawa yun. Ano yung iiwasan? Ano yung iinumin ng mga juices, mga prutas? Ano yung dapat at hindi dapat kainin? Tapos, tinaas ko yung dosage ng Santong Gold. So, ang pag-take ng Santong Gold, 2 sa morning, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. For a certain period, 30 days to 90 days, lalo na kung may mga bukol kayong tinatarget. Kasi hindi naman instantly, pag nag-take kayo niyan, lilit agad yung bukol niyo. Kinakailangan talaga niyo, consistent. Kasi yung iba, nagre-report sila, 1 week, nagbago na yung size. Yung iba, 1 buwan. So it depends on your body, ano, kung gaano kabilis ito mag-absorb or mag-utilize yung mga nutrients coming from our supplement. Yan po yung pwede niyong gawin, ha? Pwede po yung i-take po ninyo. But doon sa dosage na, startup dose na 2 capsules 3 times a day, 30 days to 90 days.
0: Maraming salamat, Doc. So, ala po, Gatbula, 74, taga Santa Rosa. 32 years na po ako.

ang iniwasan kasi sa diabetes is yung complication. Kasi yun naman talaga yung nagiging delikado sa tao kapag nagkaroon na tayo ng komplikasyon sa diabetes. So, ang pinaka-the best po na gawin po ninyo, as much as possible, is i-maintain ninyo yung normal dietary requirements for diabetic patients. So, kinakailangan lang, inap lang yung carbohydrates while hindi kayo iiwas sa fruits na sapat lang din. Kasi yun po, yung kinakailangan.

yun. Tapos yung mga bitter na mga gulay at pagkain ay pwede rin yung gawin, ano? Since kayo 70 plus na, hindi ko na nare-recommend yung mga rigid na mga cleansing. Ang kinakailangan nyo lang talagang gawin is to focus doon sa diet at ano yung dapat yung kainin, ano yung dapat yung i-minimize. Kasi parang hindi naman kayo mga yayat. Kasi iba, talagang mga bata pa kayang-kaya pa nyo yun. So, supplemento ngayon na lang po yung inyong diet katulad ng santong gold, kasi hindi na natin makukuha lahat sa pagkain yung ating kailang sustansya na po. Kaya, kasi medyo mabagal na ang absorption at digestion natin based sa ating edad. Okay? So, good po na mag-take ng santong gold at least man lang 1 capsule 3 times a day. Gagawin nyo po siyang nutritional maintenance. So, i-take din po ninyo kung meron kayo mga herbal tea gaya ng sambong, gaya ng serpentine, pwede kayo mag-take niyan. At luyang dilaw, yan yung mga maganda kong i-maintain for diabetic patient. So, iwasan lang po talaga natin na magkaroon ng complication. Katulad nga, sinasabi niyo,

0: sa sugar. So, taking santong gold, eh, malaking bagay po sa inyo yun dahil siya ay may enhancer ng ating circulation, may sustansya na nakakabenepisyo sa mata, at ito ay subok na po natin sa mga pasyente po natin, diabetic patient.
1: Maraming salamat po. Ating mga text line, 0961-532-2110. Si Ana rin po ito, sumasakit ito, diwan ko hanggang sa kaliwang paa. Lalo na po po nagubuhat at nagubuhat ng mabigat at naglalakad po ng malayo. Ano po kaya remedy nito, Doc? 21 years old po ako.
0: Oo. Ito yung common na nakikita ko mga problema ng nagkakaroon ng pelvic pain, ay pananakit ng lipon, pananakit ng balakang. So, nangyayari yung atake pag sila'y nagtatrabaho, naglalakad ng malayo. Most of the time, obese yung patient. For example, ang timbang mo, ikaw ay 5'4", or pag babae ka, minsan mas 5 flat, di ba? Tapos ang weight mo, 65 kilograms. So, medyo overweight ka, no? So, may excess ka talaga na timbang na pwede nagbibigay ng extra burden sa iyong mga buto. Lalo na kung kulang tayo sa calcium, dahil most of mga kababaihan talaga, napapansin ko, kulang sila sa calcium. So, yung calcium ang deficient, kaya madaling nagkakaproblema yung kanilang kalamnan. So, yung kalamnan ay, siyempre, nakasupport doon sa mga buto natin. Once na ikaw overweight, kulang ka pa sa calcium, ay talagang lagi kayo makakaramdam ng pananakit ng likod. So, most of the time, ang remedy dyan is nutritional therapy. So, binibigyan namin ng supplement like calcium, magnesium, B-complex, yan ang mga magaganda, no? Tapos, yung iba, pwede pa mag-take ng vitamin D3 at zinc. So, yun yung ginagamit. Then, kailangan nyo pababa talaga ng timbang if overweight kayo. Kung hindi naman kayo overweight,

mag-take po kayo ng one capsule 3 times a day. Ituloy-tuloy po ninyo within, yung iba nagta-trial period sila ng 30 days. Pero I suggest, ituloy-tuloy nyo hanggang sa maging stable yung pakiramdam ng inyong balakang. Kasi, karamihan naman po talaga ng problema dyan, kung hindi sa bone, in muscle, or mineral deficiency, yung iba sa kidneys, or sa mattress. Pero kung wala naman kayong ibang problema na mas, kumano komplikado,

sir, yung soybean. So, we recommend yung pag-take ng soybean na powder na nandun sa ating pong Santa, ano, Santon Plus Coffee Mix, okay? Or Nature Soya Coffee, meron siyang soy powder. So, yung iba, kaya yung mga bansang katulad ng Japan,

0: is recommended especially sa mga kababaihan na nagsasuffer from deficiencies or hormonal imbalances. So yun ang reason why dito sa amin sa Yes to Health, yun yung nire-recommend namin na substitute, lalo na kung kayo ay mahilig po sa kape. So yun po yung tandaan po ninyo ha. At always, yung mga pagkain ng yung beans, yan, maganda yan for you. Yung mga nuts, maganda yan. At saka mga green leafy vegetables that are well-known source of vitamins. Ngayon sa minerals naman, root crops, yung mga kamote, ube, kasi mas mataas ang mineral content ng mga root crops compare mo sa ibang part ng halaman na kinakain natin araw-araw.
1: Yan, maraming so our book yan ang ating text lunch 0961-532-2110. So mga naghahanap po ha ng mga pangpahid sa kanila pong nanakit ng mga kalamnan, masakit ng mga joints, lalong-lalo pag malamig po ang panahon, mga arthritic portions po natin. Yan, sila po yung mga kadalasan nagsasuffer pag palamig po ang panahon, lalo na pag nainitan tapos biglang nababasa. Yan, so masakit yung mga muscles natin, nagka-cramps. Haplasan po natin ha, nasa Santong Class Herbal Oil, available po sa mga pharmacy at saka sa mga butika, may soothing effect kasi siya. Tapos yung mga natural menthol pa na nanunod sa ating pong kalamnan para ma-ease yung ating pong pain, ma-relieve yung mga pangingimay na yan, pangulikat, or pag inubo kayo, mahirap maghinga, may sikip sa inyong dibdib, pwede nyo pong haplasan din ng Santong Class Herbal Oil, or maging kayo sa inyong palad, kunin nyo po, i-inhale nyo, ano po,

today. Kasama na po din yung mga kaubaihan na nakaranas po ng mga menstrual problem. Iba, masakit yung puso, nagkakaroon ng mga hot flashes, parang may burning sensation pag may dalaw.

0: de la Lliga, Nitxos, Sola Confio, Santon Confio Mix, és el futbol que s'hi enxa, amb el Toro Poma, Panorma, Darren, en balanç i en Gromus, a temps pagat davant, i dirà el Sagrada Barriga, en Pati Pusa, en Gana Pina, per a meia temporada, en Pica Garrón, en Pau Matà, en Pau Lagui, en el temps de prostit, en Santon Plus, Confio Mix, en el vídeo posa en el Farmacy, en el Local Drug Stores, en el punt local. Està en la Pinyapó i en el Falte, per tant, en el Sol, en el Sol, en assegurado, aprovado na Food and Drug Administration.
1: Ayan, so pasasalamatan ko na lang po kayong lahat sa inyong pagtuto, gabi-gabi, at tandaan po natin ang wellness ay pwede nating ma-achieve sa pamamagitan ula ng kaalaman, ano yung ating gagawin, tamang paraan, at prevention na rin. So mas maaga pong nagagawa, ay naaagapan din yung paglala ng karamdaman. At kung sakali meron na tayong sakit, huwag din kayo madi-discourage. Dahil maraming pamamaraan ngayon, hindi na ito gaya ng unang panahon na palaga-alaga lang tayo. Iba na po ang kaalaman ngayon, advanced na po pagdating sa wellness. Ang kailangan nyo lang po is pakinggan, matuto, at gawin kung ano po ang nababagay sa inyo. So maraming salamat po sa pagtutok. Hanggang sa muli po si Dr. Aji Morita.
0: Maraming salamat, Dok. Yan po, maibigan. Kasama natin ang ating po ang 30 medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry, naturopathy, Dr. Aji. Bakla hanggang sa susunod po, maibigan ha. Maraming salamat sa palagi pong pagtutok at pagantabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. At ito sa inyo na Dok Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ating pong Turbo Herbal Super Insulin, Santong Plus Herbal Soup, Santong Plus Herbal Oil, at Turbo. Yan na ang katuwang ng ating mga kalakihan. Dr. Maritano, 7 Hines po, mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines na po ang Panginoon na magpagaling sa ating pong mga

Ремонт товар. Слезон Плас. Коврики. Любимый. Самый обутига. Протекшн ба сака лусуган ang harap mo? Dito na tayo. Susubok na. Slezon Plas Gold. Slezon Plas Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Slezon Plas Gold. Gawa sa pinagkaling mangosteen, ampalaya, curly, malunggay, at spirulina. Slezon Plas Gold. Nalusugan ang iyong pamilya. Siguradong protektado. Slezon Plas Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Slezon Plas Gold. Yahoo!

sa pani. Dunaw sa gilid kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen, o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong pani. Buisa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lainos ang produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: puso mo ang pasok sa ating katawan para maiwasan ang tama tayo.
1: Kaya huwag mong hayaan ang immune system.
0: Paminod ng Sunstone Plus
1: Herbal Capsule.
0: Ito ay may taglay ng vitamins, minerals,
1: vitamin nutrients,
0: at immune stimulant properties at tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
1: Sunstone Plus Herbal Capsule.
0: Garantisado at efektibo. Bibili sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Sunstone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Sunstone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunstone Plus Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mag-history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium Tea Tree Coffee Mix, nagkakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium Tea Tree Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag may anumang uri ng sakit.
1: Sunstone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunstone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, blueberry, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunstone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sunstone Vitamin C. Nung peak na sana ako ma-quarantine. Ako si Jinky Estrera sa
5: Sunstone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ito ang XFM Network Philippines.

0: Santo Bosco Phoenix.
1: Posible, sa una, gusto kayo kumain ng kape. Take a cup sa day. Aton sa natukal na nga akong asin, kasukasukan ako. Kapalpilit na nga akong dugan, so akong yun daw na nagpakinom sa akong kape. Nangita akong kape nga herbal, ako nisulayan sa pakinom. Kaya nang hindi makasakaw kasi ba, ako nisulayan ang Santo Plus Coffee Mix. Halimpay kayo po, bawas lamisya. Wala pa ganito karang akong asin, pero tuwid na ako ga-enjoy sa pakinom sa Santo Plus Coffee Mix.
0: Santo Plus Coffee Mix. Ihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Santo Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, kagat-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santo Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
2: Santo Plus Herbal Soap. Gamit na! Santo Plus Herbal Soap.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigit ng dibdib? Naku, pakabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO. At muli ka mabibili sa mga butika.
4: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalikan natin ang gas? Yung 20 gamit lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Vitality Supplement for Men. 100% drip and effective. Turbo, para sa lahat tigasin. Subukan mo. Vision Express. Marami na ang natulungan.
6: Kaya hindi gamot ang mga lumating na mga right side. Ang sore eyes lang. Kung lahi na give like 5 months. Kung pati tumara na robust fast and Vision Extra. Nakaloy alam na ulian ko. Talagal na sa
5: Vision Express. Epektibo. Mabili sa mga butika.
0: Ito ang XFM Network Philippines.

0: Radio Network Philippines.
1: Ako si Aileen.
2: Usa ka sa Clary Book adlaw nga tindog sa akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giila na ako og Santon Glass Gold. Tuwa ka si mga na akong inom na pamatudaan doon na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Glass Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Yes, us!
0: Exciting!
1: X-FM.
0: Sa inyo ang X-FM Network Philippines.

0: FM.
1: El hora de las Islas Filipinas a las 7:01 ya. El hora también va con ustedes, el Santon Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity.
2: El Santon.
3: Araw-araw, may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang mga balita dito sa Bullseye, programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may malinaw na opinyon ang mga balita at kontrobersiya ngayon. Bullseye, dito lang sa inyong katropang istasyon, XFM Network Philippines. Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!

Ramadan coba rangkai. Good morning, ini sudah disemua enggak? Ketal? Ketal, usted? Ayong mapata. Impunamente veloce. Impunamente babilasyon de seguridad. Balita. Yang iba kanatos. Balido. El sopo kasiti, presyo. Radio. Impunamente batame, babilasyon de seguridad. Daka de kualan barangay. Bida. Ilihatin mga barangay tanod, kital. Ilihatin barangay intelligence network. Wisming Kong, good morning. Kital at sedes. We are online, good morning. Ilihatin mga driver sweet lapin. Atong mga bentero di gulay. Ketalo sa desalina bagsakan center. Alina Santa Cruz Public Market. Alina datong Changge Publico. Alina datong Market Superintendent Emil Lejaro. Retired General. Ketalo tamyan alina datong mga traffic info. Traffic intelligence.

0: morning.
1: Good morning. Gracias contigo. Gracias, gracias. God bless Alina. Pag-asa, mabuhay po kayo, Sir Deng. Gracias nito sa mga katropa. La Voces de Teatron Weather and Fever, Cesar Rodel Inclan. Ibrabente lang, El Teatron, tiempo mga katropa. Tiene lang po po banda na nusun mga katropa. Por caso po nil, tiene kita po ito, Destorba, tiene kita kaming tipon mga katropa. Pero, tiene po nalis ang wag, ibrabente lang. Good morning, kundigo, brother, Mita Abino. Good morning, kundigo, bro. Tony, good morning. Itabig, good morning, itabig, con Gonzales, Jules, Ma'am Jo Gonzales, El Arina, Teatron. ¿Qué tal si Rafa? ¿Tiene ba competition, ma'am? Itab yun mga katropa, good morning kung dadatun baga tricycle driver, dadatun baga piagyo driver, dadatun baga bus driver, kita mo sa din, kibay kondisyon na dadatun tempo, dadatun baga 12 PlayStation, kita lo, dadatun baga Philippine, kita lo, walang buna pinti na tabingin na sa likimulidad, walang buna pinti mga katropa, kibay ko sa grande distorbo ka dadatun, alina, kami ka dadatun, alina karidad, umaga, kita Talosedes, mga ilot pa mga Talosedes. Kital tabiyan, El Diaton, other sister, alina, lokal na Giwan. Kitalosedes, toto, mga Sebastian Pablo, Marcos Pablo, Pidor Pablo. Itabiyan, oy, kital kon Sir Naldo. Sir Naldo, good morning, kundigo, alis taba yan. Nebo lang, ya, pinaong. Tiene que tomar un poco al personal, tiene que tomar un poco se arreglaba. Pero gracias, gracias Galeno, gracias Galeno, es con la Mike 5 que ni ha reemplazado temporalmente aquí en el programa del Bullseye. Mike, gracias, gracias contigo. Randy Santizas, good morning. Mga katropa, el ora datun mga katropa, alas 7.11 ya. El ora taliba ko ng sedes, sakto ora taliba ko ng sedes. El taliba ko ng katropa, el Windsor, win for within. Mga katropa. Mga katropa, leve kondisyon kita mga katropa. Sa dia, pakita kita kondisyon. Tumaw sa alis mga katropa. Nakape pa lang mga katropa. Debe preparaw kita. Nakape pa lang. Tumayaw sa alis mga katropa. Doon ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Munta lahat na dalit. Yun. Taman boost El Diaton Energy. Taman boost El Diaton Immunity. Help digestion. Lower cholesterol. Liver friendly. Anti-inflammatory. Anti-aging. Eh, si mga katropa. Ang kosa kita po dibidib siya. Si katropa kita aga-aga ko ng Santon Plus. Ang ingredient di siya mga katropa. El mangustin, moringa, soya powder. Amo siya mga katropa. El perfect combination. Cafe del IES. Kasi kita tumatodol niya mga katropa. Na magabahilig ka tumatawa. Asigura nga lang kapita tumaw siya. Dahil sabroso ya. Eh, grande pa po ni ayudan na niya itong salud. El cafe na natural. Pwede este ayuda ko sa kita tasinti na datang kwerp. Especialmente mga hormonal imbalances. Kaya mo takausa takrisi bukul-bukul na kwerp. Especialmente kung mga omre. Kumayalag ilintiasyon de prostate. Grande pwede ayuda mga katropa si usted esta tuma ko de Santon Plus Kupini. Que tiene este ay supla bones. Kaya mo takontrola ko na datang hormon. Odo este natural mga katropa. Pwera pa ko este mga katropa Santon Plus Kupini. Tapwede tambien este datang dale energía, especialmente mga katropa con aquellos que maluya el cuerpo por causa cansado na trabajo. Un taza lang del Santon Plus Coffee Mix Energizers. Equip your mga katropa. Por causa mga katropa, el Santon Plus Coffee Mix

Para colección mga katropa, tumatay ng seller mga katropa para Santon Plus Gold. El Santon Plus Gold, mga katropa, bimanada, binipisyo kita po ni Saka. Dadi siya ingredient mga katropa, mangustil, taman boost, kailangan, a powerful antioxidant, immune.

booster, good healthy heart, fight cancer, lower blood sugar level. Eh, sa mga katropa, eh, Santol, pwede kita sa mga katropa, kung Santol Plus Gold. Eh, ingredient eh, mangusti. Tampalaya mga katropa, taman budi, reduce sa dyan. Fight cancer, lower blood sugar level, lower cholesterol, cleansing bad, na malunggay mga katropa, help malnutrition. Power of blood, lower blood sugar level, anti-inflammatory, lower cholesterol, increase supply milk for moms. The garlic mga katropa taman reduces hypertension, lower high blood pressure, reduce cholesterol level, detoxifies body. Spirulina mga katropa effective antioxidant. Help prevents cancer, lower blood pressure. Yes, mga katropa, ito sakit ako ni Binibisya. Ole Santol Plus Gold. Santol Plus Gold mga katropa. May manada ya kung nasteke niya to ba? May manada kung nasteke niya to ba? Ila teste mo na ba? Despes toma sila kung nasteke Santol Plus Gold. Taman reduce at kada sila bueno mga katropa. Kaya por causa, El Santo Plus Gold mga katropa. Grabe po di ayuda na dito sa mga. Amo kita necesita todo el día mga katropa. Por causa, El Santo Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Kasi kita necesita tumak todo dia mga katropa. Tol Jason Mulihi Ventura, good morning tol. Good morning tabin, Ali Maruji, good morning tol. Juanito Kabato Mendoza, good morning. Alina Kabato Road, good morning Colosedes. Joala Joseph Gonzalez, good morning tambien. Kasi kita todo dia necesita mga katropa. Hindi kita po di mandina. Necesita. Elvin po, sabi kita mga katropa, okay kita ara, manyara knockout kita. Kailangan kita po rin prepara. Ito ba, kung reproduko din, yes to help. Eh, sige, telkosa kita, necesita mga katropa, todo dia sa mga katropa. Hindi kita siya pwede mag-delay. Hindi kita mag-delay mga katropa, kapag kausa, ang mosi kita, todo necesita. Aligalit mga katropa ha, aligalit na Yakap Health Center in the Diagnostic Clinic Alina Alparo Tetuan. Good morning kon Rudyard Ababon. Good morning kon Lulu Stelis Ali, Alin mga crew, Alin Dukko. Good morning Ali, Alin mga katropa, Cyber Stelis mga katropa, Intro Stelis, Mag-registered na yung Stelis Kosa Kasta. Unsen mga katropa, Alin yung Stelis. Libre todo mga katropa, Alin yung Stelis Anda, Alin yung Stelis. The Yakap Health Center.

0: Bagong Basko.
1: Kamu si Arnel?
2: Trabaho sa Saga Hardware.
1: Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay,
2: wala sila may liho.
1: Samot na, pumutukan lang akong arthritis. Pero sukat nga minom ko sa Santong Basko, dili na dyan ako batiwan ng kasakit sa akong arthritis.
0: Piktibo gid kayo,
3: Santong Basko.
0: Mapalit sa mga butika
3: na duol sa inyong mga lugar.
4: Kung natay ayaw mong ingamay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santong Blast Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santong Blast Coffee Mix. May ganit ka na, may gabi ka pa. Kaya harap-harapin mo na ang Santong Blast Coffee Mix. Santong Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: X FM.
6: Panarigin ang panglalamon ng mata na sinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka. Baka di common na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalamon, pananakit, pangula at pagkabulat.
7: Vision X Plus. Soft gel capsule. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang soft gel capsule na sadyang ginawa para sa mata. At may ito ang epektibong potent antioxidant na nitrin, CSLV, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tinidro at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng premium D3. Just me pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jar experience ko sa Turbo. 30 minutes before wag makan. Pets na sona. Inakot na bako ha. Nakipas pinula sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigay. Kamutol. Testing mo pala. Kamping dyan, Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
10: Turbo. May baka at nabuwas ka. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalo nakakata. XFM.
12: Santong Blast Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santong Blast Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santong Blast Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Santong Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Ana, 45 pesos. Sabi ng mga nagigin ko, palak daw kong nakita. Sikren ako sa paborito kong kape. Santong Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito, kaya subukan nyo Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Bibili sa mga butika.
5: Yes, Tom!
10: Santong Blast Herbal Capsule. Ito'y isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santong Blast Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santong Blast Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Netflix Laboratories at gumana ng FDA Fanamo 1-0-8-3-5-7.
16: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pag-aaral
5: mo. XFM.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-ino

pagpapabis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.

0: Show, a quality product of Yesto Hills Incorporated.
1: Hindi mapakalis sa sobrang kape. Kung tuwa at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santan Claus Backup Oil. Healthy na ang anit mo. Tigil pa ang nakakainis na kuto. Santan Claus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, Santan Claus Herbal Oil. XFM.
2: Santan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Nico Santin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kung naka-Santan Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
2: Santan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Pagbibili sa pinamalakad ng butika sa inyong lugar.

0: FM Network Philippines.
1: FM.
2: Ang saktong oras mga katropa, alas 7:47 ya. El ora talima ko na sir, kadalima ka naton, el win sir. Win from with